0: nere sei na gol nere nite sai mere ndo mere mere sei to hok ndo hori de israeli na rasa ne mi hori anda si dai ne no ha ronga le ne na to ronne ne to wu nya to no de ne wi an no ka ne nere ju mo re ne ne na ba jamba le ne ne to ti li in chere Ni sili silinga Israel zaidi all are in miaine. Depi le nchero na bolong. Ni shuring kera o Israel. Sema kulia.
1: Kulia.
0: Ni hering kera Israel na lendo rikio. Ni wakamulia mungu san ahira yankai. Yankai ya. Kanu ganya kibuhu. Angkaya, kanu kena jual dalam kanu kena tulen jumlah. Angkaya, kanu kena jual kerja. Itu angkai, neto langkai iki longkara Israel. The key word na itu dia neto langkai iki yo.
1: Amen.
0: Neto langkai iki yo.
1: Amen.
0: Neto langkai iki yo.
1: Amen.
0: Ehati angkai iki yo lantara.
1: Amen.
0: Cetio no lagi minta ada cetio. Lalat angkai iki yo lesiai.
1: Amen.
0: Cetio tu kan dia datang karena ada meresiai. Lagi angkai ayai. Kanu kan negen desiai. Angkai ayai. Kanu kan negen desiai. Angkai ayai. Kanu kan negen angkai. Angkai ayai. Kanu kan negen legacy. Angkai ayai. Anu genna. Eratu angkai.
1: Amen.
0: Ejiri angkai ya, jaga hamu dia orang lodi maya. Aratua ikiyoli.
1: Amen.
0: Aratua ikiyoli.
1: Amen.
0: Aratua ikiyoli.
1: Tangkarnius.
0: Aratua ikiyoli.
1: Raba seria boya.
0: Aratua
1: ikiyoli. Tangkarnius. Tangkarnius.
0: Aratua ikiyoli.
1: Rabasheria la boya.
0: Aratua rikiyo longa Israel.
1: Amen.
0: Aratua, aratua, aratua.
1: Amen.
0: Ah, yeah, where the ankai? The ankai is the world on land. Is the world on old Jurgio.
1: Amen.
0: Is the one Kayo on old Jurgio.
1: Amen.
0: Is the one Kayo on old Jurgio.
1: Tangkarnius.
0: Ero to one like ankai.
1: Ada
0: ren, ada ren. Eh, apa yang lepas jurgi yo?
1: Tangkarnius.
0: Jurgi yo langkaranado. Jurgi yo langkaranado.
1: Tangkarnius.
0: Jurgi yo langkaranado.
1: Tangkarnius.
0: Jurgi yo langkaranado.
1: Rabaseria
0: labuanerina.
1: Tangkarnius.
0: Jurgi yo langkaranado.
1: Yes, Lord.
0: Inyura mero dungo yuran kai.
1: Amen.
0: Inyura mera asan kai.
1: Oh, raba sinya la boya nari masai. Oh, rika la boya nari masai. Oh, rika la boya nari masai.
0: Mama na shira na kana
1: do. Mama se.
0: Ne ne ro no le ri ko.
1: Ne ri ma se.
0: Ata da ka yon ki yoy. Lord ro nga nyoro ri kes.
1: E
0: gi ra nga yara ko ri ki yoy. Ani wa ro nga ni. Ne li bu nga ngar na. Ai ri wa ro nga ni.
1: Ra ka ya da ra wo sa.
0: Ne ni mo si ye. E ra ro no mo lo bo no yi ni wo ki wo ni ti amo yo.
1: Ri ka ya na bo sa.
0: E ra ro nga ni ri wo ni pe lo ru a ji no.
1: Ir ki yo.
0: Jikinyo. Mm. I get again. Era rongan la zoni e gloruti amoyo.
1: Mhm.
0: Ata letil ay gata.
1: Ay ragol.
0: Ay ragol.
1: Mm.
0: Era rongan zoni e gloru ajur giyo.
1: Amen.
0: Ona ngai ni jur giyo. Ngende siyai.
1: Amen.
0: E niyo ngai ni jur giyo. Amama na nara ngai ni ngai.
1: Hallelujah.
0: Nenye yangu na juu singala ngai riki yologi tesega na yorongo nopo yagani soko pol oyagani soko ni nenye aru juu yangu riki yo.
1: Amen.
0: Aru juu yangu riki. Somo si anadoha anadoha. Three chapter three. Exodus.
1: Aha.
0: Exodus chapter three.

0: Ege Jemiri Shui CCI Olobilibil Tilo Singolo Yormari Sian Leme Mwotezabai Yungona Sai Enka Kenya Tiatu Enka Kenya Mayen Pukio Longa Jumatatu Merabe Kijumasara Manare Meto Shusu Mwana Enta Degenye Bwithare Ntia Masi Bwithare Mwra Lengkwa Leme Kutu Emmanuel Ule Kisemi
1: Tenebu Nanu PK Ile Liona Show Saita Kwe
0: Yes Niki Graja Grumasi Lampu Wakini Marasi Danto Lubo To 40 To 40 Na Gratu Mingite Shene Mayen FM Ushugi Yoke Na Simu Safari Kumu Airtel Lugule Kula SMS Naira wajia kiyote 0785929283.
1: Ndugu yangu nete jogi. Teneti ndokiti nae bai te Afrika.
0: Ndokiti nae bai te Afrika.
1: Ndokiti ta nae bala Afrika nilu ngana koro. Na ndokiti ngaja.
0: Ari.
1: Nene meke ya fule ni michunga na natoki nage yuki ni arneishu nipi.
0: Na natokiti?
1: Yes. Number one. Osena.
0: Tabu.
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
0: Osina ni nyora mangati nda.
1: Yes, ni mm-hmm. Amore duaga nda yeti kuna boga nda uye miki ara mu.
0: Osina.
1: Osina ro mangati nda matar nyo.
0: Mati ndo kuna.
1: Na kato kuna diosi noli.
0: Isu yu.
1: Yeah.
0: Isu yu.
1: Nire jo shilika mobili jadi kweji mejo kuna yosi na hidwe.
0: Baka ni doma jara.
1: Baka vi nyora kara.
0: Eh.
1: Ni yako neji enyuto na jokul masai.
0: Eh.
1: Enyuto. Matara yosi na.
0: Kese ba.
1: Ndo shida jole kodo.
0: Jole kodo. Nje
1: kona tarai tiribi shugi yosi na.
0: Ngora tarai yomi. Wege yosi.
1: Ure wege yosi na ni tarai.
0: Kese ba. Nena abere jole masai. Nejo meosh yosi na masili. Yola jora masili gini ndo kona njiju.
1: Eh na na na.
0: Memera ina to yosi na.
1: Kye yosi na. Baka gini ina palos. Neji. Kye bara ala firgan yosi na na genyo kita juki aroli. Endo ki arena ibala firgan.
0: Yes.
1: Shetani.
0: Ah, ah, already do.
1: Shetan.
0: Yeah. Ado lele karela yo jole menye. Yo mono hinja ke mona ni shetan.
1: Shetan ni hamo.
0: Shetan. Eh my.
1: Wodi singo lele na ranya ranya ke shetan.
0: Ai,
1: shetan ni nitakusema kwa baba nitakusema. Na huyo chetani tunamukanyaka, tunamukanyaka,
0: tunamukanyaka. Nyo kei yanka yuwa lalem, pedu chetani yorgos. We?
1: Mano, sijui chetani tunwa yugi. Mayu nanu sijui nyo.
0: Mayu nanu rore ilinu, mayu nanu nchulwe kinu.
1: Amu mara nanu nyo.
0: Mara ulinu. Chetani homo.
1: Nejita ni mungari shwa chetani. Niyo kila firgani aru. Wari nini mekira umunu vage jibishide. Na huyo shetani apa yada.
0: Shetwe. Toka.
1: Nendo una hika nya shetani ajo papa. Hake jona andu sheji shetani. Mahira na ajo kala.
0: Kaya sade kona kini.
1: Tine maju aido aido.
0: Kaya kibayro di shetani
1: ya. Ipake ninyal tunga anak.
0: Kaya shetani ulum. Kaya denke ba. Tuni mo. Nenyor shetani ya namata. Nenyi shetani ya wena po.
1: Oke na shetani ya kiulizwa. Anasemaji.
0: Mena na igidi ma mera na ngidu ana na yulu njaba na yulu to champale den jaga na yulu baba nasam
2: ewangan olu show mayen fm

0: Frank Shapey bwagina Paulo Siri atelo sikolo jomari kini tabai yokona sai yanka genya tiatu yanka genya mayen pokyo longe juma tatu meraba ge juma saro manare meto sho sho mwana ntada genya bwe darente mosi drumura langa bale na kuti Manuel Olekisi
1: tene bona no pike ile liona sho saita kweli
0: ndugu yangu
1: yes
0: tuono shake
1: kumok
0: na amita grai
1: eh ndugu yangu kiritu na ge meet e grai
0: ndunga na kuria mariora Yesu William Ruto
1: the entourage the convoy
0: neji
1: the presidential
0: entourage
1: ye bona
0: idoni mo
1: yeah delegation na rigora Rais William Ruto olosholo la American
0: cabinet secretaries
1: ni minister ni
0: option nora ba unwan lenye
1: yes
0: ndisha nebo mbele e committee
1: pebo jibu maswali si ya maendeleo era matare lo shale Kenya
0: deji oba ko shomo oro kunni
1: yes
0: ndi ka fo neji jo ho
1: neji
0: jo da sa play dere o gamba
1: nebo nuni lo ngana ko ji er governor
0: yes
1: Erigiran gavanai an Waiguru.
0: Minji. No. Ogio.
1: Ini nebo nuni senator ni erigiran senator ila daro. Le dama ole kina.
0: We.
1: Ne jore ngole le lo.
0: Joy riders.
1: Na gara ngole si ida boita as.
0: Te
1: kilifi. Era ngole senet machinani.
0: Yes.
1: Te ju hope sho.
0: Neji ko nakaus.
1: Neji to ko rais ildongan nak obaya. Me.
0: Kankalo sun. Ani hey 100 people. Karibu ndaga na sho.
1: Ore ngolaga ne de bangolaga rosh milioni banya.
0: Ibi 500 million, half a billion. Pebu ake doya tena na sina jene unga.
1: Alafu. Neji? Ora bolona na delegation kweli. Na grabo bu asisi ai ne bu ai wuli ngole maendeleo kule kwa. Neji kangai ra do yori ngai na kangai na bal. Kai rinyu ko ni biasi engage mana mana ye nigejo. Maro duare si ye kwa mfano prime minister le China. Or rais lo sho le China. Kai ra dingo bi jigi ne mesani ni ngunono ro kana mea.
0: Ro kana mea.
1: Kai nya ne shanda. Ini
0: ehe.
1: Neji. Mei ne nge ngasia. Wo ndo kenge ngasia oli. Yo la jile jobo rais tunaenda wapi?
0: Singapore.
1: Tunaenda?
0: Singapore.
1: Ore nyolo shule Singapore. Ro kana ga jani jara.
0: Tomanaki.
1: Is your rais.
0: Yes.
1: Nya ko rais. Ro kana kuli u.
0: Ne ko.
1: Ne chake ni je turi kuto.
0: Serikali mzima.
1: Yo lo rajo ni jana first world country.
0: Of course.
1: Ngo mna nyi yo ge great tamani.
0: Pega baya.
1: Ya Maria. Ore de ninje ne meshi darobi yani na ina jina abu yeki.
0: Ka ke ne ro kana tomanaki. Ka ra yo ro kana me joy riders. Man man. No,
1: yo era da sega.
0: Era to man man na ke meta ina se da kaman na. Ore vedo ke na lo dialo na so.
1: Ya.
0: Wa lampu aka so. Ore vedo na lo dialo na so.
1: Eh.
0: Na lo dialo na so. A meta do aka so. Ere ke manisha meta itu ke na se da. De ko re to ko poke na available.
1: Eh.
0: Na do munya. Ai bu.
1: Na ro bi yanu ro ro sho le kanya gare dumia.
0: Five.
1: Na pesa yanya rado yi.
0: Imagine. Na lagini ne rak. Na lagini teki. Da la ganen daiki da la ganen garin tin na gom taxi na bu nan ne ta du banana dai
1: no le tan dawiki tan dara ne menna ne grai goma lecturers di university
0: of course
1: e european
0: eh
1: e yow nyo
0: european
1: ko na european na grade rumia
0: teaching and non teaching staff de jure dare ne re wala bala tomon
1: dio
0: ke sho mar mugom kenya maldo yo wala nyoran kai oti public universities
1: ni mbaya
0: dai ganyo munde ne
1: ni mbaya
2: Meleleke e asate biashara nesulaki ononka jijik na ikomboi nemiri Aril Estate toloshole Africa urede nete Kenya egiyolo lelolang odin kwa biabo we ngoro malim nere urobiani merasa gini nena na iyegu kake na inusie kyo serum kirede nita enkigwa na saboga niningo mayen FM tuore sharpo okin nitu milomon meisho shungam
3: Ere maya Ramana yesirwa, neitu kia nanyuki.

0: Enchangulo Eremayan.
1: Kabisa njiri mbara kuna sayo na dendo ni kujosikiza tiyono. Ya kisha jino lai ni mwonsikiza tiyono. Tesimuno.
2: Tesimuno
1: anganya. Ruwa nwe kilivuwa jino doya na kusungule meshomo
2: 2, 3, 1, 7, 5.
0: Osinkulio lesa. Teatro Mayan FM.

0: na kore kula kulo siasani lo morisho kore kulo moriro kulikai nore nye mara mingi na tobirire emorisho kitoomo no singale nkai neji kana do anyo ore ngara na mahali na kele kitibe na uo siasai ranye grag like ho alta na kanyo nanu kala anyo o na reduo pe kaja
1: piro
0: Ada mna lije sengkara na bona homa kanisa. Ni na kanisa ni yala kiapa. Tanya kira amirisho. Nedumu.
1: Imudi.
0: Imudi. Ni dongo loe. Ni jo mbe dapa kaja wanyo. Enola puru. Ni dongo loe na kabisa yeso bima kwaon. Ai dongo loe na miko naja.
1: Miro ningos.
0: Miro ningol loe na kajo.
1: Ndoi
0: eto hano yasi. Ni jo maju. Aya ama ayo tarala rigola le kanisa. Kura hapa sauri la kanisa kuhusu yanaro inagira asaro losho la Kenya.
1: Yes.
0: Kura sauri la kanisa. Na hiyo mingido alalagula la kanisa egre itashi. Niribu na ya marejo amora habilo marejo Narok. Na yara hino daji House of Bishops. Na Narok.
1: Yes.
0: Na yara mbaka cha malenye. Urabilo kajado nebo nyajo igila ncha oru. Yara lulu la jule imu. Yara kabuti House of Bishops. Yara kikonyo House of Bishops. Yara marabodo House of Bishops. Na yara mbaka yara kore nyepo wakini. Kaki ruwa dol. Erubukutuo
1: airo
0: nero nejo kanyo begira nasa kijugo rais lang kijugo lagolo upinzani kijugo bunge lang melio kabisa nafasi yenyo ya kanisa egata rajo mikiwana tene ya nati na piro monela doru ngana lo gramo disho lo grete pci lerdo nyidi besi na rasa Nemo rekoleka ninje romo ninje meru kaja
1: metu atwa kanisa
0: mutange ngari mutange nyo bla bla bla narok disa sabu na naro leng
1: yes
0: ya kiuno na ngwa rayo sa inkine no lajo ekimen nyo tau ndala ja pana sio musuri sio musu
1: sio mzuri
0: alai ni ngoni kanyo na gram diki singalang ari kulang lor perere iro Nita onyo keli na gara dengi turia. Mejero ile ngai aisho andaye ngirodia.
1: Ebai.
0: Ibi songo lejo. Enda ngama ina anyo.
1: Ngirodia.
0: Isho ki yuo ngirodia. Isho ki yuo ngirodia. Enda ngama. Ama na misho yuo ngirodia. Ni kita ngama ji na kitoria. Kore ina kitoria.
1: Yes.
0: Yes. Yuko wapi? Na kai da jungu enjo tinyo singale ngai ilda niki. Tinimi nyino yesi muro njo ngororia maye.
1: Ngororie.
0: Maye nalo.
2: Hello.
0: Yes. Yes, Philip.
2: Good
0: morning. Yeah, baby.
2: Oh, you must have
1: a. Arangamwa.
2: Yeah, I don't know what I'm doing. Yeah, I'm going to stay in it.
0: Yes.
2: Mogra, I see a Saudi da, la ganita mu, tegin me raga graganita, jombe tegin me asia sanyuli. Na adir mi ni ime nye malinne anna se ime agini sadaka. Ni kurejun tu anak kulim. Na ni orang tua jenis mana orang gerai jalan ni negara aja jadi sahaja ni orang ada sekarang dikaji berak kita sebab apa muda muda jor ni ada di sini ya.
0: Yes.
2: Orang orang ni jalan baru sahaja ni orang orang itu dulu jalan orang ni mana yang kuliah kita orang ini kita agak orang kunci ya. Dah ini orang ni ada tu sebab kita agak orang kunci terus apa ada ni ampai sini tu.
0: Ia kan hanya baru orang lahir ni kerok.
2: Ni ni jaga ni punya apa ni ni tu ini main ni tu tu bangkai ni matahari. Kita dua cinta mana kan? Namu ira naie kalau kita baca jenis ni nak dengan apa kita ampa muka tu nak dengan apa masih ada nama kata demi orang tuan jitu mungkin juga ya.
0: Yes yes.
2: Amuknya ini kerana kita ni nak gerai dong jangan rujukan apa tu yang ramana allah ini lah. Ini orang yang nyal tuan lagi ni lah. Lari macam mana mana lagi ni barang ini ni resep ada gerai ke dia orang ini. Nyal tuan lagi pun yang agak sempit kain negara. Ya, jangan ni mana sakit baru sah. Ada mesin le lekap beli kapur di antara di Nigeria. Orang harus ini nak cara dua orang tangkap dia. Mereka dah melawan di bumi. Dia pada di sini orang itu harus kita tahu. Dia kata kita hilang dan awak dia tangkap di bumi.
0: Yes.
3: Tiatua mayana, Mila Maria, mugishugunya pudukwea atarishara nemi adong. Mayan FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
4: Ore Ebola na emoyian torono naishom. Kiliki ministry biotisha ajo eton meeta ina moyian tele osho kake ketii loshon lelatia. Neishia na nikirripom. Ore Ebola na kitasuroi tenimbung osarge arake nkamulak oltung'ani oota. Kitasuroi sii eimu nkilani oltung'ani oota. Irkarash leruata nkikompeni osintano arake tenimbung aitoki ake naibung ilo oota Ebola. Na itum sii tenimbung osesen loltung'ani owa Ebola. Ore irbulabul lena moyian na keeku imololong, ekititu elukunya oleng, ining emion toomputu osesen, elototo enkoshoke, nilopisho tenebo sii ewa oltung'ani osarge limintaiki. Tenidol ajo iyata kulo bulabul, arashu iyata oltung'ani liyiolom, tekepai kewon, niwosh report, iwosh esimu meshomo 719, ning'oru embaata esiokinoto. Torripo kewon, irishat pooki, susuja nkaik tosabuni wenkare naruko, arake asishore alcohol sanitizer, minyikaki lopat arake netarotok oltung'ani oota kulo bulabul. Tenaa kiye oramatita oltung'ani oota kulo bulabul, taasishore nkilani nikirrip a protective equipment, nimpot ilopisani le biotisho. Mintoki aparan ilosho notolimuki ajo ketii ena moyian, na tenelo metaa ibayie taparana, toduai biotisho ino toonkolong'i tikitam oobo. Na tenidol iyata orbulabuli lena moyian, toosho report inakata ake. Mintoki sii anya nkiri oong'uesi omotonyi anaa nagurkewon, yekenyi, nkoliin arake oeyai. Mataret lelo oolo netumieki Ebola, nimikintoki sii aitamana ormarenge kake matusuj iratiot oosipa oitayu ministry e biotisho. Ore torkilikuai ogut, ironya *719# arake iwosh esimu meshomo 719. Ngeroki sii jali orkilikuai eimu WhatsApp te 0700-719-719 arake baiki mtandao ang e www.health.go.ke. Stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nikiaka ministry e biotisho KNPHI, Catholic Relief Services CRS, etenebo co-group partner project CGPP.
5: Wuri mbale nanyoke kira matisho ye Enti Amasi, Emmanuel Elegiseme.
6: Nisa nkaya na shi, kira maya na yo, keto ripo ito chonesho.
5: Etenebo PK Lelion, AKA Saita Kwenye.
7: Kaya kishu muruga na rangaran tatanish, muruga na Ebola, muruga na rasaka research.
5: Kimaki nikingwa na resi ya solo shole Kenya tenebo weni atu wangisho.
8: Kure ntuki na gira armasa ya lao, nerikuri. Altunga na ona virolo shole nye, saki.
5: Ti atu wanga Kenya, MINFM.
9: Jagebi yaku, osenetai, lakura wakasilino, ibiso jeso jakura gafane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindoki.
10: Okio longa Jumatatu. Parabeki Jumasa ramanare mezoshu so mwana eni kada
5: Kenya. Mka Kenya, MINFM.
11: Ilomon linki guranati atwa Mayen FFM.
12: I don't mind when my bedugari alomelengi grand and share silicumeri shara silica to caribuna no frank solite kotata. My lomoland and camping team girogolo shempironge jekarambe stars or lining on the rolomon, the letting and ilna team girogolo shobeni makadi, ebangwa remote lining on the balagino lobeno shore nebu mashabi glembironge jek nebolo shore lungara. Injere ude sababunina y contani yemera metrono shiro losho or shargumona de teragemera mpala na isho merona tiatua o losho. Anyone ebali beni makadin chere medima ybe ye elaron diaro losho in tiragia Shule South Africa na John Cheregeri mbala na lagino ne arabe yirumogi ninye tenebo ole denge na gulie lo gira aise yagino gira aitenge ni team giro kolo sharambe stars aroni peroni tiatua olo show bona gulo mwana lini kwenye gira ya gaisha geno e yada tiatua nkambi na team giro kolo sharambe stars ndia la kimba na ibirsa ladoro musharani e allowances ndiwa lagila iguna na lina team giro kolo show tenebo si e jiron chere toroko shiwe jiri negu ina team abwe ragtori sharna abwe ibota nkambi erere na gira imagi training camp ibangula lela iguna na ge John Cheregeri na lagino nebo yabu anya maligina na babo gin enimu ni dien timo lo shere ne gurande ntera gingi gurardin na nguru nye timi eri shara na guaji ngenkesha olo sholor gilorok afko na lalonga lifne origida mwana abishana odu ote ni diba entimo lo sho adu mwa yare ntigidi ntera gya ni jolo sholo gira guariren na kiguraritin ole ningu ni dien ki guranabu entimo lo shawe guran entimo lo shole ilitria ni guran entimo lo shole gini entarigi na bo ola bale tomo ni dondu guran entimo lo shole South Africa ole ningu ni marungele lo mwani kibolo molo jonchire buya da gira rabu ishagene ngi guran na reshika tukule ngi guran laure nebo nebo ntimiare na kai sabugin katogul to losholo giloro enwe ngigura nenan la la ure nebo lerengena kwada grema ki Harvard Ronald nebo Carlos Quekelos yaru ngigura na ure nebenti molosholo Ivory Coast nebo ntimolosholo Ghana nebo na dimere na ingwa olonto lo olosholo giloro ga bwa tumore ngigura na boya bwa gura ntebo ake na kile na ngigura na rish katogul chomedi molosholo Ghana abisulu ngigombo olosholo giloro ga grema ki Afcon ngardino ngwan agora gerenga shuresho mole irengena ni Ronald Lari go enti molo shola Ivory Coast aninjale sulak lenkesha olo sholor gilororo lalong kalifunyari otikitam oimit ole ni wani ule kula irengena wari na keda emogu noroka tukul tiadrua inasia yenye engi dengenare ore la irengena ni yorori ena kuiroz neshoma la itengene ntimi olo sholor Fransa ntimi olo sholor ngeresa lenebo Vietnam lagere nga ishoro ole irengena ni Ronaldo shoma la itengene ntimi olo sholor Angola Morocco Saudi Arabia lenebo ntimi olo sholor Fransa o selenken wentimi olo sholor Tunisia wana ngo nye kula ni wani kigura na abuja dagera la wegura na abundi mengoru nyerisha na wajinye enkesha olo sholor giloro gewenti molo shole Namibia wa rumwenti molo shole Congo DR Congo ni rumwenti molo shole Equatorial Guinea Libya ni rumwenti molo shole Botswana Mauritania ni rumwenti me Central African wenti molo shole Cameroon ni rumo o Comoros ore Ivory Coast na bagi sai songwan ore Ivory Coast ni rumo bagi songwan ni rumwenti molo shole Ghana ngo Sierra Leone wa rumwenti molo shole Zimbabwe ore Tunisia ni rumwenti molo shole Uganda wedivine nano franga solite kutata ayiwe gari sharasile
13: Mayan FM
14: Iti atua enkigwana oramati
13: Ere Mayan
14: Kiderita niki magemba na ibirita yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
0: Dede kabisa nijeri mbara kuna sayo laini ngoni Saa tano na yambalika ni oratomoni ngoni
1: okay.
0: Kukwani Kore yu laini ngoni Tijungu siyero ima imake enakigwana duara Eno olonge duara Ama olaini ngoni
15: Kuu
0: Kore hede yu lono le kanisa.
1: Mm-hmm.
0: Yes, aladiku. Alade nye yuke. Nudu yu lengwa mwe golo shi. Njore ne mera aladiku ni.
1: Mm-hmm.
0: Amoruna yu wa shirika ranyi yu niki nigro. Iro na ana angay.
1: Nyeru yu lo gira duwa di wanda.
0: Yes, amuti wanda. Abu nwa rumuni jukira jujuka na lukale na ane sora mati.
1: Mm-hmm.
0: Njere pasa yu. Oh. Kwa mero shiara angana shanda yu lorusa.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Ama kedi na nye weji. Ano ananyo
1: olari
0: woni nyawo nyara ningba yo washirika ningi kajani kiguru pesha kiguru kiguru gana wana ji gora gana rok kwale ko losu gala lan kai lolikro yo kuro sauri lenye egiro lo sheda ara
1: mhm
0: rabi ni longlo mono no tsai na lo mono lo itresho
1: kabisa
0: mhm kina o nyandu nga bana rasa ya bana rulu sodi
1: mhm
0: ni gila bona bolunyo ni jabaro masari mere ne kaja na itu sidai Mera ndo wakina idu kata nasida ya kata.
1: Mm-hmm.
0: Mm-mm. Nja wakali chani nja kwenye. Juna pangkata na jana jaba kira asa.
1: Mm-hmm.
0: Mesida yi. Angas. Na wakwane soldo lele kanisa. Kuhusu. Egera ito bila kweli.
1: Mm-hmm.
0: Nja wakuna idu alatolasa rubako bila gero. Wala sabita ki.
1: Mm-hmm.
0: Ameki orayini lorasa wala sabiti. Nero wata kweli.
1: Kabisa.
0: Imegira ikene nkuru.
1: Mm-hmm.
0: Lepilepita na ke.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ajo me sida yena kage me nyakor ba sele lo shule kenya me nyake bishop
1: yes
0: kumo le lo ngasin kala nga yoda ngasani sa pukin ajo na asana no ko ro sauti lenye ko ro dio lo le kanisa ku swe la rabalta ro yo ngole siasa le bo le ngeng ke me siasa jango oling na onda ri changa rai e jo ki yo ngona jana japa na me tia o singala ka yo wewe ajo me bo ni ni bo ri tuna ajine jo kanyu ganda aw ro laade ko na ala yu loro ma sey bogin kanyu bi gara aw amuru kanyu bi gaay rigi olere do la raw ki buye mali ne bogin la re koni ne mi dikiniro aje na sin dara do agil gar ko nyawolo mali mca na boga gi ne gorelo baada hi ro gara chanelu tanga ngonda lengo aje na sin anu ne yu na yu na men ro leng pe morinyo
1: Olari woni.
0: Olari woni gel lakino na dokishu.
1: Mhm.
0: Ara nyen ni bara ni nyor. Ha wona ran kala gira isu la doru nganak ne mor nyo. Ola do ari koni. Kanga na shuka nga na shuka na kanisa. Kai ki kore ilo rilo. Le kanisa. Olari woni jesi na simi ne lotu tangale sio den bara na jo. Kanyu sana yona re kanisa bias. Kanyu yona re kanisa bias pe yeru moki awa na fasi enye.
1: Mhm.
0: Na kanyu na re gira kanisa be gira ikonji. Tenyo na yegira kajo mbaya kwa nana Yeah, no kick man. I'm gonna how much you matter size.
1: Mera.
0: Now what did you wanna be an oil grey gaja?
1: Grass.
0: Ninja shugulikia. Bad yeah, no wing shugulikia.
1: Mm-hmm.
0: Oh siasa. Ne na ramada rango. Where can you
1: say?
0: I'm gonna shugulia name you.
1: Mera.
0: You can go gaja?
1: Na shugulikia.
0: Oh shugulikia. Na siai. Siasa. Ningendale la rogo sotua.
1: Mm-hmm.
0: Niki orale la rogo. Niki orile la rogo. Ni juri sa engine. Arajo nanu. Mahiwana.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Kile juri ngaja.
1: Mihiwana.
0: Mihiwana.
1: Mm-hmm.
0: Na mihiwana amo mikaja. Menare.
1: Mm-hmm.
0: Tuni juri nene menare mahiw. Namo la rabu. Niki bego kinyo soldonga ni liki nyaru. Niki mbayo liki ngaja.
1: Liki mbayo.
0: Liki mbayo.
1: Mm-hmm.
0: Niki ajo lengu ndana kanya. Kure sado nafasi nyo.
1: Ola
0: rikuli kanisa. Ola rikuli kanisa.
1: Mm-hmm.
0: Kora oldo ilo. O sauti.
1: Mm-hmm.
0: Kora ilo sauti. Njyo nasimu nilu wala ini mwani. Tuda, tanga lisiyo kajyo kanyo diya nalipi ya kanisa. Nari narishara. Kuhusu enake ma isiasa. Sabo na ilepo ling. Joto la kisiasa. Edishu maro ling. Ituru anyara nakara.
1: Mm-hmm.
0: Ama na amwe me. Odo nji sasa nina. Enyoro nji siasa nina kukunyi. Na shangara ya mundi duni na ilu nye na ingwa nja njina na nge joka maru ka andro kelo jishi nye ni shangara ni lebu nye na kema re badani wala jowine ndaku kandro na adura ala mano rosi ranga wala nga nye miti yentu muna jowine je tine duala idemage asho wadu na duwa nikiti yaka kala wale kire nyo kake meyiko wani kwa bibe nyo amu orenji yon wanakaira ya nimu yolo yoka ajosi ngura nje kere gurangulo siyasa ni
1: yes
0: na yo egra ega ja
1: egra dalari
0: ha dalari ore yo nige mutakinu niki moro niki nanga na ore ore be mala shene gweji ora amoldo mololtim lenni ni
1: goro
0: me ni goro ni nanga ni arro yo la do ngani pesho na la bi la je e be jingar no ngana pesha ge fe jingar ngi jol ngana pesha ge yari ni ol ngana niki mori e bi yo sandugu bi yo ngorare da woni ngelani lo minchobo na kanyo na gra agwana si much
1: siasani
0: siasani ki am anga na sana siya
1: nje siasani
0: siasani o si suyo ni ga si oraya kajare nya by the way amos ni yo olara yo na modisho na ngera kajare lu ngalo na siyo pastor ya kanisa na jo oraya by kita ata ara jo oraya shirika le na anisa mai gila don amudin ne nya na interu ori nyiro by kile gwariko ko ro lo shirika le bedere nje fulani masiara arudu wa mwolda inge nendoki nimi kaja
1: nimi side
0: uh-huh. Nejo maikila nanono wa olaeta nile na anisa
1: uh-huh.
0: Adole ngera ye nyo
1: ena anisa
0: asho roba yele nyo
1: lena
0: anisa asho ingitoke nyo
1: ena
0: anisa
1: uh-huh.
0: Na igero nendoki na ijo
1: nijena
0: nejo arejo ta mayu
1: mayu na adole
0: na
1: uh-huh.
0: Tini nani yolo tete mwenye nchiru mwara tega rwanda isiri
1: uh-huh.
0: Amanote kiri achubi wuna
1: mera
0: niken tini
1: uh-huh.
0: Manando nge nanda kanisa ay ni yo dalaga da kan sanya amma yin shiya sabala do le muro e Facebook me ngasla la gite
1: ki shunye
0: me ngaslo aku el vera ki on hold
1: me
0: ngasle da shi ta ki go ora na sabay ki go ndar basta ne bugu naji ore boro bungele ni ora sana ne bugu ngade bu la do la kan sa much na radio mi ki yeb ki rejo
1: mi hi
0: wawe ya nor gafana nebu kula do kula kanisa mot neji kire jo gavana ti anyiri yono laruko nila ka gore na
1: mi yiye wena
0: ore rare na
1: mi yiye
0: senator yono laruko nila ka gore rare na mi yiye women rep ngera ye kire jo yoga na na lo bay no lenke ngi na laruko nila kanisa amol do anal digi do na je si ogiri kito kire jo mi ngi kaja
1: mi yiye
0: ama enda shi ko neja yini je melongo ba nganyit
1: kiloru
0: yini je melongo ba sidano ta khori lo sauti kanyone no sola sauti kangalar no kado singalen kayo ngurugi nda me ora biru gaja
1: airoro
0: kanyone na ba ngurugi ken na ju du gajo le gijo be ni kara sauti sapo to sapo no le ne ga biblia ne jiro ila kai da be kama yane ntau tegilangi boreta jira ga jigara la sauri yelen mu gara do bolele no
1: kese ba
0: fa mara na no kola
1: enki kwana oramati et
14: tiatua mayana Mila Maria mugishugunya apuduko ya hatari shorane miadom
15: Mayan FM Ewangan Olo Show.
16: Ewangan Olo Show.
17: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026. Kiliki KNCCI. Ajogi waditarun darigini tomono umwan. Natabegini darigini tomono ile olabale tomon. Nedetetena erishate makeon. Nabunuru biashara ni tenebo. Tosirwa oti Uhuru Gardens, Nairobi. Erishara nishulare lelo ora rasaitiete biashara. Nintengenare enkaria nenye. Nitum sir customer ningejuko le biashara. Wow, ndodwaini anani aseta. Mwisho ori rukurotu a exhibition spaces tonga lusuni ono make. Tiniyew nikinchori ya reshara nintodwari biyashara ino mbuku tata emu. acis2026.kenyachamber.or.ke Aragiwa shogi yoke simu te 0203-927-000. Wede turkili kwa yobutu epirta ACIS 2026. Niningo Mayan FM. Tori Shadpo.
18: Oh, nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. Star Times Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.
0: Kabisa na di app ni kijoro hii ene Media Max.
1: Wewe
0: sala hini mwini ya kishana ajunoro na ene app kila wakati. Shio mwini Google Play Store alake App Store pino mwini ya noronyo. Urusistano ene app na ganyo.
1: Rena app,
0: yes.
1: Ure sana migiri ole ngange. Ni diyo mahiwa maini ngoyo desimu.
0: Yes.
1: Ure sana na imba ngira. Nero negire nkipindi nyo ayendelea. Kipindi ninyo roli.
0: Nani nyo, yes.
1: Nila ero ngoro ingira inini. Ngoro ya sira usia irini nono.
0: Yes.
1: Ingi laga inini ndi diyo jire simu.
0: Mbani jala nito yu nila mokonda. Inu longishu. Inu kaja. Jala nito ya rwajo oisinya nini ningi nyo.
1: E radio.
0: Nela kakulo loti ya jirugu moku. Jago mirumoku nasi. Ashu nye radio sabu neme nabayu.
19: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Gaja.
1: Emilian Kai.
0: Yeah, pa ye. Emilio da gara Emilio. Aikata.
1: Ndarasi.
0: Emilia gara Kai. Ni jo gara Emilian Kai. Sasa na yamala gandi ora tumu ni ille ora ni muni gira gabo duwa ya. Tekona sa ina roi ana dama ora ni muni. Kore ye ya wadu ngali ngi ne wiki dura na. Tabasa jodi ona ngali ngaja.
1: Teki ngi ne wiki.
0: Ngi ne wiki. Ni kwa kabisa ngi ne wiki.
1: Pinda world abia rohono. Nire weekend.
0: Leju weekend. Nidu weekend ropil. Leju weekend. Ngora. Oltungani sida lengkai.
1: Oltungani lengkai.
0: Oltungani mayena. Silingi na mayena. Marani mayena. Mama na mayena. Arbayena mayena. Ngoko na mayena. Aja na. Ngera shayu mikoi baidi. Ivai. Awi yuko ori ngera. Na jukumundo wui na pekaja.
1: Pira ulikuwa rohono jenera.
0: Ngera yeni. Miyoko shuli ngera yenu.
1: Lodo lodo bunduru aleme oshindo yuo.
0: Wala wala rubula ya kabisa.
1: Ya gisi yeyo
0: pia. Ya gijo lalo. Kisho niko hirona na nkipande.
1: Kabisa. Niyo washi sawa sawa. Era urukua pogin.
0: Miji la nkipande. Larunga ndale nkipande yu nkaja. Wara nyo.
1: Wara nkipande.
0: Amega ara iya. Mbun nipo hilo tunga nipo hile sige aja arawisho. Hila aja kita arari du. Mega arawisho.
1: Hila arari. Hila arari.
0: Ya woi ilikuwa self defense. Aga ilu hami tuko. Kama nani washi nkarai. Ili yara nkarai.
1: Ai.
0: Yako na yake na darani.
1: Porque si na yara
0: ni. Yako na rengere. Kwa alikuwa ni kirobi yara. Mota rakiyo. Je kita rara ni me rika rara.
1: Egi rara.
0: Egi rara ni. Kidondo alimwa jana je. Yani masiri kwa mara ajara rara.
1: Na hiki ngira du yo.
0: Bala ni je kita rara ni la ajara rara. Je. Ni mbele ga nirgesi pindua yoko ji. Mera agro ni dalaka ge singe ji nyoro. Je kita rara ni bwana. Ibuar. Egi rara ni. Egi rara ni. Kari ta fori ndo na ajara rara. Oke rara de, amau naro arus, naro, najo kumpaf, nanor lagi, Mau nencang kasin, aja lalu.
2: You have received a reverse.
0: Naga naya rade lo.
1: Kenaya. Leher jolo jadi.
0: Naya aja ramu kenaya lo. Kenaya lo.
1: Kenaya sih.
0: Kira jaga lawa lo sungguh deh. Iya.
1: Maki lesi ye. Beyo loro ularo ngana aja mikin gira irene ki.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Yes.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hola, Nayo.
0: Niñana.
3: How are
0: you? Oi.
3: Hola.
0: Hola.
3: Kali.
0: Ini yang
1: siapa Ira? Arang, arang kamu?
3: Aijen itu
0: nomor dua, lagi
3: dua.
0: Jadi nanti kita kiri lagi,
3: mungkin
0: Oh, nama jemuru.
3: Ira, oh iya,
0: Mungu
4: baba nataka nchokorani mungu baba naitu Anga ya ine ya marwa menginta ya marabagu Anginta marabali girarna
5: Engudi oramati Ore Ebola na emoyan torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyan telosho kake keti loshon lelatiam neisha na nikiribom ore Ebola na kita suroi tenembung osarge aragen kamula koltungani otam kita suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruata gikompeni osintano aragen tenembung aito giagan ebungelo ota Ebola na itumsi tenembung osesen loltungani owa Ebola ore bulabule na moyan na geku imololong egitidwe lokonyo leng ining emion to mputo sesen elorodem kwashoge ni lobishote nebosi e waltungani osarge limintekim tendol hajo eata kulobulabul arashu eata waltungani liyolum tege baike won ni wash report iwashe simu meshomo 719 ningoru embata esio ginotum toriboke won erishar poke sojanka ikto sabuni wenkare narukum arage asishore alcohol sanitizer menye kake lobata arage netaroto kwaltungani oota kulobulabul tena kie oramatito waltungani oota kulobulabul taasishore ngilani ni grip a protective equipment nimbote ilobisani lebiotishum mintoki aparan ilosho noto limugi ajo ketia na muyan na atenelo metaa ibayita parana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mobo na atenidol eato orbulabuli lena muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri oungwesi omotonyi ana nagurkeon yegenyi ngolin arakyo yai matarit lelo olo netumiki ebola nimikintoki si aetamana ormarenke kake matosujuratiot oosipa oitayo ministry ebiotishum ure turkili kwa yogut ironya star 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 giroki si jali urkili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 arakibaiki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Wuri elera chuti nigeaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CG

0: wisdom supet wisdom
1: wisdom
0: engeno supet
1: kere ngeno
0: te osungole jo supat nga ya yere ba yo osungole de sankapi yere ba yo de yo sa saba na ngol gani ora tomono one yes ala ngedo yes asho sa emana da ngora atomo optiona sa sita ola ningoni kai dani sini ndike nga sa kidogo tu nga sa bu lunch da yo bu lunch bas ni shunya na ndike de awono ako dogo ya alge to sungle no bo waro koni ba sa saba ni ngoroki olomon baade na ni ngal tere musho to ramati
1: yes
0: ya ni gedo yi normal da
1: yes
0: ni bo na jo sokoni te ndolo ngana juma ay jinga sa ni jenara toti
1: lo sokoni
0: wala ni ngoni mela mari ba nga sa bu do yi atum na lanji te fo na sai ana
1: ina da
0: mama
2: eyerare semayan fm
3: Ola nini ngonilai erabaye saye lunchtime karibu re jikoni oramati kipero rara yer matumbo ore namo kindi padu isafisha jikoni ya kitoro nikisudu ndokiten nishu enkima tayari pokitoki kara ingredients aini pokitene kara matumbo kara nyanyo kuni kara kitungu kara saumu kara ginger kara hoho kara ilata kara curry powder kara shumbi nara sidania kingase sudukuna matumbo ao ore beko safi vivi nimbuge na duare nindau nipik kando nidumu mori safi nindelege ngema nipike ngare nindadoki na matumbo nipike ngiti shumbi njomito jual daikani tikitam teniara na yaraka ninde maitumia si pressure cooker tolkuri daikani yake nidoju nimbuge na duare nipik kando nidumu mori safi nindelege ngema nipike ilata nidungudungoki kitungu o saumu tenebo ginger ninjo mere yarara aldaiga lobo nidungu la doña nalinono ohoho nidungdungoki ninjo mere yarara omirao ngiri supu nairoshi nidumu kari ina kari powder nipik sininye ninkoroga paidumu na duo matumbo inono na duo nitipika kando nibukoki ninkoroga metushulare sidai nipik enkikombe na bengare nipik shumbi ninkoroga nipising njo mere yarara aldaiga ni tomonomie mpaka aldaiga asho aldaiga ni tikitam ore vaishunya aldaiga ni tikitam asho tomonomie ninja mara nakisha mwa shumbi nipo na ingiti shumbi tanito shamu nidumu na duo dania inono nidungdungoki njo mere yarara aldaiga ni warake ore dinakata keo idiva matumbo inono kaoto ore kuna matumbo indi menosi orgali indi menosi ormushele indi menosi javatini indi menosi mukimo teniera kachumbari nindi malebeka teniera si avocado nipi ore wiki doru ni omonoki negu lunch no tayari ola ini ngoni lai karibu lunch
2: 9 yerare Semayan FM
4: Ewangan Olo Show Mayan FM

kabusana jeri mbara kona saigira na kaburuka la ningoni ngoro de sa sabalaka nito yu oro option ake oro na igira ake aguruka na rishara la ningoni tawala na maira yolo ya ngele kilikuwa lete pat na hara kona saigira da manchere toma nitai Bishop Angel Maraswa tengo bono na marita takani sanajo ene 10-5 alitaka jado tawane ngolonge jimapili ndari kintikira mwanapisha na olapa leudo nero sauni enkakenya omeraba yisa isi rendama nero kona no muno yumbu achuwa sarauti yumbu ejwe dare tomonele osarauti yungere ndurutu nganak endi sinye eumata ndurutu payeni ndurutu nkera omeraba yunguri nana kita nchi olayami cho ingua olglara lenye ni ingua inanayami olglara lenye nchere ito mwone ntai Bishop Angel Maraswa ngomono marita tekan sa identifiable kajado town ngolwe jumapele dari kuna rakita mwanapisha na lapa leudo ita usawodi yanka kanya omeraba kisa isirenda ma niru kwa orei uti mbuku ejwe la reto mwonele ujwa ndurutu nganak endi sinya eumata ndurutu payani ndurutu nkera omeraba ikikuri na anakita encho la yami shungu orgilara lenye ni ngwa nana yami orgilata lenye.

0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayan FM.
0: Oh, Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wangalolosho.
2: Kabisa, online ni ngoni, kiti ya ruanka ulele emayen. Rekuna sanente banalda iganito munu oile, loro giritie, ana newo sanabo. Aroli kiyo naina aji, injere ore bebaya sanabo, kibunua gurenebo, anake o captain, mheshimiwa Anthony Kiroken, reneweji tenkirisheni, anake atenolo. Kake online ni ngoni ore siye tenkirishata, nekipono piloto yoroki yok kinindo ya jera bawa studio pekiru mwagina ke aendelea
3: Isaac Sudi demurwe mkene ningintu wa Mayan FM nali masebo geni ningu wa Mayan FM amo ya ungan holo show
4: Ajira nano Philip Nkoyara nanyo roshi ainingu wa Mayan FM erishara toli gabarikoni abuitare Timothy Sanare panzia na Saro Manare mpaka na Aso Mwanenke wali
5: Aji Samson Olegilisho Aji Muruwa Masorora Aini ningito Mayan FM Ewangono lo show Aji Uri Masa Ipo Waki Aini ningito Mayan FM Amerele Toto to lo show la
6: Odeto Angkar Naga Aji Sechel Naro Lengkango Lemarro Aini ningito Mayan FM
7: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show
2: Apole Rola Nini Nguni yola jo kera imasari nena lazima veye itayarishe kidogo abasi karibu captain ilorogisi yermasa igiri rajuloke wan alafu begiri mwakina ashe mdugu ya
8: ashe uling ilorogisi masa ipo ken laka jado ole narok olo sambur tangarina yesu kore rongar nagaji Anthony Kiroken
2: yes. captain
8: yes that's true sababi
2: kajiri ingu wangarna captain
8: kore ngarna captain na ngarna gi donation ldo ngante ngara gi keri sholdo ngane jol daktari ni jola ga la kili kore na yolo re ndegi ni jiyo captain na de ne ro simili ni jiyo captain ne ni sinjer gulio re ga ai la ranka ge te jeshi sinje ne ji captain ne ji meja ne ko ngsoma na somel ldo ngani ne ko ne ngjere ngiti title
2: Asholeng by the way etuwa kata labda rume ngairisha ra radio ginyashe you know there is a time eriya wankara kitambo kidogo eriya wankara nikiru airport tine weji Wilson's na inolonga nuru nafasi ya kufly juu na yako asante captain
8: hai Asholeng
2: na
8: na ku marafik pilot.
2: Ah no.
8: So,
2: ora genyamba na bike na no. I love you raga bike ngarambo na yeligile vyene ku. Kaidi magenya na no radio you are not a fake one.
8: Okay, thank you.
2: Aya, karibu ironingo na Masai ajokiera a captain Anthony Kiroken. Nego nye kwanza akangas na nwa limwa jote tenira ra shauku ako sawa. Aya, captain, iriroi imba nage tengaragi appointment vandikincho orais ana executive chairperson of the Kajiado National Polytechnic Council. Magisi ye, kama ena CI, akene nyo. Na imba iroyena na ya uamba kumogolenga na ama nitamu ilo ningali kiyok arana agerondo hii igire ngurulori kale seneta mugiro ningajo iti nabai na res age embaye nage enana yawa era erejol tunganak mugire ba iti captain res 2027 nyako kaji kununu
8: meara nkipele kenyana itu amu katona geti na gesha ulori kale senate Takajado County kure ngulisi inashogia musergali naisho through minister ili education bagi na arudu wakisi na nungu lajo gara nkaria nuna ide matakoni kiti na school amuka itakita kichama li school kura bai na school tedoga ya niti ruwaba na Masai kijewa Masai technical secondary ya bai na gara around 75 nitukia alo 2 niago college ibele kenya tata erara rina school Kajiado National Polytechnic kuri na school amasho modoni ya rara rina school kweli na rene magento kitora barabara na ke kumuntu kine miyolo kake nga sedura rapa alu ina sukul kere na kera kere na sukul danara nkara nkalifu ni uni kore nkara nkalifu na normasa kore na sukul na it's a polytechnic kore polytechnic na eno shi sukul na ifundisha aldonga nak kito beru ndonga na peyakul ndonga na koi dem aitasho neteru nkampuni nenye neteru siyeti nenye kera siyeti ni artisan mayili nejita kama say artisan kifundisha aldonga na kirepare shararonga jijik siya ine Robert Ngari na ito beru lukutuki eronda adeo tulepu alo ruko na kulietu amarede nekijokini unda sarma say arashulu ruwe shuruwe ngari jenu kata fauti era na siya iwe siya yesenit amarede sharani kenchoke ke yu neji amageja kenjaltonga na eji ama kajale ltonga na kori olori kale lichama nini eme amareye iraye chama le sukule mureni ngayelda na kagirwe kata yako
2: ara
8: bagi nira chama le na studio kage bigiri siyake ara kisina no chama le Kajado National Polytechnic na roo kudi hapa itin amaja kwa reja bagi olapa liare next year ema debaye panga nalo siyasa
2: kage juro hii kiri wana period of 3 years larino guni
8: kwa nade shida you know tenisu minatoki ya mu uruminiso isho ye kwa chairman spoke na kisho 3 years neja josheria kage kwa the docket itself ama re na ralto wana liki garaisha ntanare mel chairman ini senja yu ni jome pangeta
2: kajal panga muki resign
8: yes pakanya mama resign nan kanya na mi resign
2: amwe erona ge ndirumina siai
8: pama na ndirumina siai kanya de sababu nye kon sabai shoge
2: emi ligi yu
8: nye na da jeto yela jo kore siasa ne rank suru aneji kisuri to gara la rongani bagi ne rodu age ajoge loito leng kaga mai pangeta kore dua ben dua rai no lori gale seneta loito kage kwala kwala pa itin kutela ti amukore nyendo ge dogaya mera raina sia yor mashara na gumilo nya jai bonga ge bungi te ge mugira nyo meri yor mashara sia ya ge nenda ge yor ana an executive chairman
2: sia ya ge besho mera pior mashara
8: meri ndogi nenda yo I saidia community grani endwa raino sila kage ariana nangai ashe amu ke lu shindo gira nayo nas na ida sar masa kore do bay ngor na sugul nara bago shendo na gere der der ajo kalo tu as bage na as nana tola patini mi tola patino kuni kage dol darar masa ajo gore no shito kitina joito na kidimai
2: ne gwisi ayana ni asira completely pesho mere ndururu dikilagi
8: mere kage me na ndo kya mana me njilingi ndo kya mana kore ndo kya mana rana rara yok na impact ni ngwe kel tongana lingi rudua ajo gore na sukul ne yura funding era baba ilonga ke president hostel londo yi ajuru la ngora suku le yu yu ndarasani e yu nyo ne yu sel tunga na le lenko penye penye kake amde ni je ngor na sukul kala kwa armasai tiatu na sukul tiatu na politikini ne gira yu rasi yu rara yu armasai ne gentenge ne ngara ang pe yu lungu ri se eti non kaik mera ni yu ne gento bara ngin ngar no tiang ni ara la yu lor masali inde mai botu te ni yu ne gishara ngin ngang tiang niaro la yon lor masa linde maipotu teni yon ingi paka kino sirima tiang niaro la yon lor masa linde maipotu amu kore ina expertise ne mero shir masa kage giru raratu mereshata nigibu nusi yoka ase sargali deko laba itina na sargali nigiti pebe mpesa ya tuwa pitu kina sugu lelebua nilebua kage njoki siyala pa itino unwan pairu giepotu pelu duwa dolta fauti
2: ama rara iyana national chair lina polytechnic kaduo esia ino telalai Tomasa ni naji lemeyula joka sira rena muti jumero mushara ai kasi ya yana ni njoi
8: amara jamani lo suguli ni gara mushara ana me sugul dai naga na sugul kore rena ror kasi lai tena sugul one nanu ra ro lesho direction ajo kala atikisha ajo kore ngara or masai itumito the correct academic itumito the right program na ya usiye linkages male nkagara ngore na jo linkages kama sa ai tutum serikali we na sukul kore sina no enkaria na ina ata payao na ya usina no connection na ina yolo ti atwa serikali pala ngora na sukul mbesa ile atwa serikali paya tikisha jo elebu na sukul aro dua si ajo kore na sukul gedil to kana dua rara ene bu ando ye mene or masai that are enrolling tina sukul na ajena gara dua rara jo ine na sukul ndo gidingi ngende mai aita doire na sukula na maybe school fees ni level link kage bunero pege na do nige dola jo kaye dem serikali epota bisoma ngere ormase kage sukul na unita kona reshat tolosho lama
2: nya kugira asebaki supporters linono kapa na lo grajo akiroken tosha igrajo gi eroni tires 2027
8: kure res na gati kabisa amu amare nanara ka sababu ba ingmares tangaragi rage chama li sukul
2: idemai
8: kidemai kweli
2: kidemai
8: me demai me teye e bai ni demai teye kage me demai ranano kore ranano nare bendu ranata nara pando kinalo ruas bana nare ne jai panga tangaragi chama li sukul me road block are bai pama kore shina na rogiti merita maisha kage idol rongani pe bai na badu arainu penda bai na bado kiting ni yuta pilo tu as na bado kiting ni ara tol tau ni ara ronda mundon ge belaganya ra bani ata pilo tu tabau ne me ara tonga ni lutu e boyo jira ngara ge e sukul kore nyara na lutu a gose na na ga itu ge lutu ras na sukul saidi na go sho gera chata mare ba sina na ngongu na ngoricho na yulu ndo kiting amu ka gero shisli ger masa na joge kore masa kore ndo ge dogana lutu ta hasulo sho lor masa na galdo ya ki university amerara aide baro do era sharata nara na bosidai good facility ninde my bonga ninde my lebunye ninde bray sere tenago university nebolo branches all over Kajado asiyogi amu ainde brenara yara yolo jo how many courses are offered in that school amainga se dona ndara yolo how many courses are offered in that school 147 different courses mea osab o 47 ninjana yo 5 courses nati na school era do high national diploma na ngondola jo endog sidai eh kage ke yu na de ne likiner ma sai pe yu lu wajo ke di sendog na janna lu sho lenya
2: ne ko a sawa am ko sele ga jo akakli ina anage ni nyara yu lu re na ror ma sani bo gi na jo ero na ge ni nitires ni ranga ma ye sini nye ina na fase ni ginjo gi ana chairman kage iasira irangamwa iasira kagore 2027 niti oldebe rabebaya erishara olapa liukuni na irizaini na irizaini sige
8: kabisa
2: captain amarara adoi role o senetai amoni nyana igiri ngoro anake ilori kale senet kado yesi ai o senetai
8: kore siya yo senetai na sapoko kage nene jor kultunganak meyatai koro senetai na wala riponi lukunkishu na aponu kaundi na ninyesi wala arumali te serikali eshomata na ninyoloru aloru ya ngorajo kore pia unkishu utashomata neloru ya rasagoro gafanai o MCS na ninyoloru kia aloru asojajo ama andro paru kiri na ate joki na ate pekake budget kera asate kito berayoki na reneti enkiri tashushi na ninyoki likwanu ama ara amerejo kamuru wado nyingwa
2: na
8: iye
2: na ina sarasa
8: kaye mkaye nige manya
2: narok
8: kwa mfano nige jo ama ara ngole murua ya narok kare narok na town kaya doa nkangini
2: na ina sarasa doi
8: na ina sarasa na ije ama amerejo ki ngolepe esheri sibitali teini na ipike mpisa ye sibitali keshera nao meshera wa senatai oe ngora ayatikisha kwa ngopisi ya senate naira budget na audit county ninyolo doe ngora ajara baiti ya nanato kitu kwa siyankai kwa senatai kwa wiji nati na ya kejola shomba upper house na ya kwa naira ya randukulieto kitu nkumu na idem na ya ruta national government wakultongani dongen kwa wana naira lorigan kumu lo senatani or kutel tongana ko isho senator ni ankarna kore nkumui na re ne ngorti atu a senate me yolo nye gero bill rega fana ni aga sojera ve isho re contract na ni nyana mutira ilorika nara wara rabi dol tongana kumu me yu ilorika ke jira ke meritoki na meneje jiri ke jiri meritoki kake keti senator ni woi tashirora sabara nadole nafasi ya senatai nadole entoki naide maraso senatai na una ntoki ngaluru as
2: kiro dua ranka tizin kumok amheshimiwa adoi awore senatani kumok adori shar kumok na ke pio lenya nagara eroni twejingiri kore eron twegeluni agora ke peyeku erijingulorika mayola ka joka nyona asa
8: me rade ganyo nasa me erasa re na rasa re kore ndoke to ga shita ra entorhoni ta ngop nem kore ri kore sabo ne ra na nkoshoge na ni nyishida na kore senara ni kumona ke peker gafanani na ina den dollar na ra jot kore re siasa na nya mala re gafanani amge yo poge ne jo elo senara ile ele elor bungele elo senara kage mostly kenya mala jo elo elo gafanai elo senara ile Koro lorika le governor or le senate, a partial lorika. Kila altongani, nanarikino pela ingoragi kaon kura. Tempati na ti. Pare niki tempati nabo, ningoragi siye kaon, ningoragi sananu kaon. Maybe niki bonu arumogino kenyor president liki ngurito. Arashua mpati niki ngurito. Kage, kore nara arake yu ninja nijoro governor ni kenap senate ni. Kanyo pe anabe. Amade nanabe, nara nano, ka oversight alutu as. Mera oversight alutu as. Kaya ko nage kanya asar, ako agam ibi or gafan ay as aripitan nage. Kaya ko rin dugya mana kangela ate gelua. Ldungan nag lekaja do town life white palo senate pala ay wakilisha. Pala ang rogin kisu pebo nu county na lutu aripoki. Na ati kisha jo itoberayo ki malieny tiadro county. Na ura ni dola shamagera. Kenyana nago sana na imboro studio. Niki jogi, yura aja kita paka kembarne. Toli mata kaya merishida. Amada sabara melimuni. Toli mata sabara nekela ya sabara wale na ushe kenyalta rambera. Nangu nanyege sida yembeji nuge jigara vintage.
2: Idolta ye anaketi gap a rerolo o senator county ya Kajiado. Amuni nyana nige husu.
8: Very big. Sabo kule gap. Kage maisha na ero siyasa kira sugenye leo alamana kamu yola joketi a very big gap
2: kage
8: kore oversight ne meatai kore nkubisi senate currently meara oversight natasaki kajore ni ngor document auditor general na open na edolta kajo kirindo kini na apasha ne megrasa na are nigili kwa ni kaiye mampesai kaiye konanyo melimuni kage ndo beme kero ling Pemelor senjara syarang ni kegera kage kesai yang kai ni ke dasar dasar barat kage kahati kisah kita nol tukan nila kajado amajo ke syah ke elem ara nol tukan nila hongka iya langkai medi kai tasha dasar barat anakash nan nangen dasar barat kagali muka dasar barat
2: okay ini ayat tukan naga ilalah mika jo meri maindeleo na grasa re county or kejuado ini amal tukan naga kejen tukirin kumok nema yola jo amana jie ano larikoni tenebo siroki olopeni county e Kajiado kainde marejo ke ama maendeleo na rasage te county ulike juado itisheba gine ye ana kerindo giri nkumoko lenga kerina fasi olenga na liu
8: kore dole Kajiado ehumo ndo giri netu yasa kumukuli na Kerana naral tu mana go tiari kore, tiara kafane tiari kore larin ticket larin tom, ana manager. Iri senior lesson ada larin ini meet tiap balik ay. Kaya ni je ngor, amang agar angule ngor, nangule nagera itu dol skok kadanya. Kaya ni je ngor, kau turkin kumu meeti. Pekin cari syaranya. Kaya mikiyo nekaro, kiyo lajo meeti toki. Amere gue jine mikirra, ajo. Merendo kina rasi. Kwa siro murwa nikiti yu neke daltake. Pa yu la jore niti waltonga niri kore. Na kegul kwa mfano. Kira manete ngule trip e president. Nikitu duwanto kiti narasa. Barabarani. Yu la jore niyas project. Maria nishat sukul. Kisu doro yu. Kanga le medal. Medal tonga ni le medal. Pa re nemeti dage. Nage jidage meti. Nemi kita dua bu, lengkap lagi jual aja, meri.
2: Okay. Era si Rogi enasi naibu tarara klanizim. Asu enegilar enongkaji jik. Kamba enanati olosholor masai.
8: Kamba esabu tanara olosholor masai. Kore tanara masai. Nero shor gya liribas. Amu megurabe galuni olarikoni. Wala nare nengori olari koni, eshomo gya pa siya yanka jiu ling enegilat. Na agyo shi sangine ra, najo na nengor. naide mailaumu yogo longana ko isoma de lor masa
2: mhm
8: yogo tshukwina tokyo ling
2: mhm
8: ara na jana nengo rengiri togila ninde marejo nabo gishoro kage amaro shi amare dan rona ima gyor gila ro linga majo gishol longana marunga yesiye gila ro linga mo
2: mhm
8: maro har gila ra kan kalo gila ra do shoseba
2: mhm
8: amo amara nara kwa mfano tana jona nor gila ra lang
2: mhm
8: amare ndomon en nara ke nor gila ra lang
2: mhm
8: pa kai ka kai de mare jora ra kar de le gila ra na ni jala bra la ini
2: mhm
8: ema gwa ke sunguru shegara media sebata
2: mhm
8: kore siai or gila ta
2: mhm
8: Ore pepo ako jengira, piri gira maasai.
2: Mm-hmm.
8: Ninyana gira miri gira maasai ibunga.
2: Mm-hmm.
8: Amo, iti orga lata liti, egireta ke.
2: Mm-hmm.
8: Abagi nijai kwenji angalashi nara. Mm-hmm. Abagi nijai kwenji angalashi inosina nara. Paka yikwara namari la pralaini. Kiyudu nikinda, itani kindemdu nikinda doyo na narogini. Kwa resi angata nile, amaroshi siya orga lata, mera sinjari koko orga lata. Mera aljaluo, mera lumbua, heta. Kaya kita buat jenak apa baya ni buat bunga, bayarung kisu. Nanya rana rakyat ramu normal saja. Tenilah berada rabal merah le national government. Mai bunga ta, mai ngurul lari kuni, bayarung kisu. Nemeke sogan lari kuku lang ulengamu. Merah sini ulu sulam ulu le merah lari kuni. Nike empon lari kuku lang. Nike bunuh aku. Sergale shomara, bayar tak gol. Tiada aku lelawa.
2: Kembali na jinna ni di marjio kerio sisrinya na bomba na miliki ulu sulam normal saja rumah indeleo.
8: Kabisa. Mbae ni nyato huna gero shia miti. Mera dole wanle mera lara kake kure ina. Kaya kene jol tonga ni ini nga gara masa jo. Kaisho na namo lor gilara lang mayu na yulu. Nago, ne imene seye gilaro lente ngara gei. Kure romkuli wiji nukumoku. Ara isho ringi shua mu yulu danara ane siye yole gwene nasabu gwele ndor masa. Nade ni meitori sito ni meitori sila rikoku. Gilat isho ye rikori. Tiatu wankishu. Negolu. Nara narunda nara na no arosenetai na maide maitosho laltonganak na kijake na gulanka janga ga gradit na marano larikoni kiyuni gento sholo tongana ho ire ruena rogi samani ke garada rabloling nige saitan kai beto gi ado yokidogo na gajo kanisa ga naide maita do ipenya
2: mindi na lariko
8: madolta
2: niana na gi labda mikakati ana olarikoni amore rage be ye agundi boltungani rodolu a interest ajo ye weri kore na agirodolu ajo iyata na ke sininye ye a induat naji omba na tenesuji na agidim ne solution iyata labda nabo ari
8: kanyogira nanu a campaign na gore campaign kama na norgilat poke namu kore nyana na ke somi mai nyana ni se yorgilarule na manyorinye manyorinye na nin person na se yorgilata kage kora mana na kali ko sharma sai manya kiti asita aggressive campaign a jograma sai mai ti ai sia yor galat kidoko mai ngor rollari kok mai ngor rol tongan nak oran duat mai ngor rollari kok ide deret a ide de rajo ama se lo cho lor masai ka ko kiyu tuguliare no ponu kai ki yoni ke do le losho kai ki kai ki yoni kiti kiyu rasuguli ni kiyu ra university te yu ra barbarani o lo cho lor masai adingo le mosero ole teni kore teni yoni lo kajado mosiro na inga sadungo ro barbara ni lo mpaka ntulele pala ibongo lo barbara lo mosiro koro ro barbara endoroni nara ingasi nige ndo kengole kore peke ndepe ntumo niki atangole nga niki shomaita na tarol tome marake arira arkancha wini ilunga na kulente inako niki joma hape meri nyoro barbara lo inang iyo ngolo greta yoro barbara teni lo mosiro town kerai college ya Kole sukuli ni meti. Hali hapa nkwa mnajina wa masharia ni. Meti sukuli. Tana alorike konyoki. Ati shomboli. Mere netuelo. Ashomo mosenke. Ashomo ai. Neku elonde kila kuwa. Amare lotu apeke siya yor gelara. Tana gara. Kare gelat ke ngasai ngor. Arashoma indeleo ke ngora kiate. Enara ngule. Kitoni. Niki jogelo itore nkwa. Ndobera kinye yoko sogoni. Tiatua. Or gramatia. Tebo aki honi romono ngololami or barbara le makat mbaka or gramatia na ngurumani kito romono. Kaya kitu mtu kiku mtu kiti ngiyura kiyura maybe tenilo ruwa na alo o tenilo sinya na alo or marabaro nilo or kaputi. Lakua. Ronki lakua. Ronki ore nyendol suguli niang ngasi. Ronki lakua. Kaya kia irangara ibore ngara ngai kuna suguli ni poke nari no kiambu no dhika. Na menje dedi. ede Mombasa ede nkopolungu nau nane na rogit na shukiro yo sedi amabaki tanai ngoro lari ko ndana ro ringisho nai ngoro te morgelata mai ngoro ta te mua e out kanyi de marasa nago mai ngoro ma sa endo na jen chulut ingiria mari sidai lao ni nguno lao taro lao nyora lao si onyoro lo sho le nyamu gore nyeyo kerar masara sho mayelo karo shi nyara ranga jendo mono ni amile bolin amare nyanga jendo mono ndana ro masa je ye mera shida emera nyane be kule
2: mm
8: o sign kai ye mera ge na wa kya poso goni tini kore la ga so goni ra yogi ya to ngishu eti kanyo ki poki kanyo ki mer tana ngishu ngole ke merta kore ke mc awai dal joma de dama kiti nake ko mondo kiti mai tiana glat manya kitengora enikitumuri
2: erita esia yoncha mai na orero yana enikirudwa enchame UDAT nimeila ingurunye olorika na gera yoshi embaye nana labda imu na jie erabule UDA kakore peye kuor governor na imuor governor lenkai chama nengase na kwanza aku miri nanda irenebo amu mirara lenchama nabo kajina jige ila astene kwa rabagwa labda inarishara na yowa olorika le senate kakoro governor na olel delikaiti mpegiru mokiki ara sisho tenebo airabai induat e county ara shio irabai maendeleo county
8: wale ndoki sidai na yu kwanza tenaimu na jinemo nimo ntonga nime lembati yang iyo nangasa yu lojo kaya rae ndoki na jishiria na ya rae katiba nimeria mpati atua na matukiti kore sheria e Kenya na erale mpati lera na nabage sheria poki kore nangai tuki nalurua jo masisho roltongani lengai pati na nolatauli no nana arashu nenge ba nana kore ntuki edokaya niyo niyulu ngai likiregelua ltonganak likiregelua lekajado kiregelua ngulibilu rua asinyo pilu rua etas kama na ile neloro gavana ile ngai pati nemi unit oni ni venda siasa ai rasul dunga na gore gelu ndai emenda washal na ko mirara na la riko amuge unit oni ra do pressure on pati na kata niki jukuna muli ro ayo ki yopi ki ponuas na ko enare niki mbonga na uta na lo tuna no ada i gore gavana ile ngai pati ara jo gola garo ngai pati na iki toni lazima na bai ke pike toni na jogi kere ra sheria na era empati lolewa etara ngole yo erarata matusuji sheria peke ntasar masai amo amare ganyo de garajo me devolution de kijoto ama empati ni 20 me ka bawa mbisa imaginani pama na bawa mbisa ne mi kintumia na nku nang na gweji jikore ntuki na iko bai bai je empati ni ti na sebera na keba masebera na mu me na keba na irwaye ne gweji kuro ngolendo na irwaye na pala irasa ndongana na kulasima bai tasa ndongana arara na nano doya bori petu mukira masaya tobo na kado yina kata petu mukini tasa ndongana amo me na ndo saboga la ngolosho ikigrani ngun mara na no saboga la ngolosho kaiwo na no ai tasa ndongana
2: Okay. Ama ye ana mheshimiwa Kiroken. Iyo la jo agara yoshina ji enoshina jitete miemuranu nyo. Yani kera ndo jina ide boldo ngani arasa pe edoli ajo kweli ara ni tani nyere ne lorua run Kenya ena nafasi sabuk na agara na giro ki rasa ndongana amageri ndo gitin ndi ba ai rasa ndongana ena bishara ron mira olarikoni keri ndo gitin ana ye mheshimiwa Kiroken ni rasa ka el masai la ende matiage arangoro kina ajike ona ajogi ai rasa nda itu atumo lorika ore batu na gas na zaidi amwaide ba rasa
8: kore nanu one kera roshi ndo naji kore ngole bae pantoliren lang nalo sukul na isome na ngishor masane isoma nara bai angara kore nara yetia na studio tangara genge no ngole ngishu ngola na ipanga tanganga baba ilino ne keje genge no kidogo mera iyolo nye no sai lomo kore ndo kia dokaya kore guji pake na nata jenge siyai na irasar masa gero la yuko kore na rasira campaign na ada ndo kinu kuma nasira na anu ngisho ine na nasira na gira shoyo
2: ana akwa
8: kwa mfano arerito ltonga na shoye basari ariron kanisani medo na masara
2: mhm
8: igiro seltongana kore siaba ara chama le water service regulatory
2: mhm
8: na nanu mulishol kejwa do licenses
2: mhm
8: dogi na nana rasa kore si murwa na inwa
2: mhm
8: aide mariage aide by some arbiloti o baya okuni onwan
2: mhm
8: last shora nara nyago nane na rogi dinge yone kentaso
2: mhm okay amasi
8: eru siega re shiru lushol lolda la legoro arasho legosho arasho ngero masai na ipoti na nyabaya meti na gabaya sirongisho ini yake amo kore wana rogi ningole para na ngai na isho or masai
2: okay swali na bona ba yebe kintu yanga musimu hii mheshimiwa wa yule ndware ino atialo nake iltungana kloingoro olori koje amaga yule ajo ore re senate egira rake yingoro olori ka irara isiana amena bae tolosho lor Maasai amu molori ka le senate ake kera yule senate orgulia gori kan poken na ine bulungana e Maasai pokin kage greer ya magino ola duorika alungana kumo kemba enaji inasidai nidoli ya jo kide naji atareto losho mesho modukuya rashu enbae naji na indi miya rejo ori kulingana wena gira nkoba ikonari na gisha ginore naji nimiro kilungana kumog apunu aironya gine weji nebo kage peishori ya keduo lunganak ikuti lunganak kulingana amu dolta jo kia gira nkoba ako metropolitan neko badala naji nirugini au rinkurai o leng ni punguzai esiano tungana kwa ingo uluri koje
8: amare ni punguzai kanyuri yevi yu ni punguzai amara bo losho rubulua nalala uo losho ni somala yuk kanyuri yu nina askolarwana pepun sinche siyai uo losho lenye neago keluruki lalutungani neao ujusi enye na ya uanguli nejo sena anoka ide maitabai kona tena ishorie lorika negali yoko tungana na ina roshi beji kura kore roshi beji kura na agejo ishaba sinyangai tungana pido lola ajo negenchori siye nafasi tanara ayola gelisho amuare nado tungani yogelisho kore regera gelisho na kewoni ngasa gel amajoshi meleja ngai ne meleka wano nagura yola ajo kore gera peka na kura kewoni gera gelo merare nijo amada na itarasa gole kirokene lorika ama ako nana atate lukunya tena isho likiroke na agitabaya na naduat yani osiligili no epeketamu ena egera dawe kajo isho lukana kure kwa mfano lori kalagere ngorule senate mo alalai olalang gara ningu olalang gara kitake meke isha iyo pokin senate amena rakiti pokin senate arashwa narakiti pali amena shwa narakira pokin ergavana ni kake kijo oltungani obo kite gelitua ano alariko ni lang ligiyo logu ajo kenapira yoro altao nenapira yoro andamunutu na oltungani ope na oltungani ide marabai aitabai yonutang na kuncho oltungana kipunu megel oltungana
2: okay
8: yes
2: meni ningoni karibu nele nake mheshimiwa Anthony Kiroken atenete nkiresheni esile gadiro ningo nake imbabo ken naro limo kakire miara swali toshe simu maigen halo
0: halo silu
2: yeu
0: habari ete
2: sida yo leng john
0: ero nagra mheshimiwa Kiroken
2: erangamwa
8: erangamwa
0: kayuna ina nuna ikilikuwa mheshimiwa swali ina harare ore nadogoya alo ni mkiro ni mwongo la jo ya nafasi na isho president na mwilimo na jagi speech ya malenyo inya kala nare balagi niyo ajo ero niti yengira shoro olorika le senate amore mwilele ni mwilele kijiri na mwilele ore vyesho wakena nafasi na vyestep ninya down madame ukure kire mwilele olorika le senate na hili kwa naina nwa jika mara mwajinu uungwa ndana roo ngorpe ye amwajiru sore olaba liyare hili saa ini lukana kwa wakina ote sirikali owi ngoro lorika pewe ngoro lorika na hili kwa ninye venyo raa nafasi ngolini juna naishore olaba jino uungwa yolo na ajaro na gegrash winye ngoro lorika le senate swali na kwanza wale niyare wale nasha mara nara ninje nadi nera waari dini nye neti olenge jene nero gafana ole ke jadwal lugane lo dukaro nero nje kare grara ki campaign kai digo ninje lugana ware biri amaria ngora yo lugani obokura ne grani ninje ngoro lo rikanyo rawa biri ro ninje ro nisho yo lugani obolo tu peru mogina de shebenja marenenja me yunese ni awajo na nuache kajo kisimu wa shimua pongesi
2: aya
8: aache
2: mayan halo
9: yes halo andi silu
2: yeu
9: suho aleng
2: ii babi
9: sawa yu maishimua
2: erangamua
9: orodi baine di maranda uwa
2: ee
9: agira yena yena laje ilo mpapa
2: ehe
9: deni shodo shinda yanga ilo rigano ware ndokiti mpoki nisili kia na ye mru ina joka asa yara sholo sho enjo odo shimeraba ya mwere dana ringo runigura na kejora na rolari kwenye kasa kintaya na kasa kintaya na
2: ee
9: ora dage beru molo diga niyako mekure di na waki sili garbo wakini
2: ee
9: kakira nanu ajo kincha kebi kincha nga iyo mu wede ndoki kwa wakini sili kio losho ajo yaka ira kukia baina na waki sili garbo wakini
2: ah shuling bayan halo hello yeu
10: kuma
2: ipapi
10: kore duenye
2: atina sirian
10: ee oro kina adu anda u
8: aro gili
10: mwala lo kasa barai labai ya namba bandari ka
2: ee
10: ee nagara na yulu labai
2: ee
10: adika haba ya langa nganyanya
2: ee ngili kwanu siye swali ya mwai shinyo yuwa kare shara
10: ore swali na yuli kwan
2: ee
10: aje ya ganda uwa ndonyo kamo naba zaldunga na roka amara roha halunga ni lalunga na ore siyanga isilibia
2: ee
10: ira nyama lagu ara yolar gali
2: ee
10: Ananya rangka iya nana yang si sebuah lalari wari lu yo.
2: Aya, aya.
10: Tadi dia nau gedera lalara naga wari.
2: Weh, sasawa. Pule. Manda majogero ni shoyo nafasi eriana swali na ajia dugu ya naiki likuanuwa ke nchere kanyo wabiro nyorhaye enasi ya hii nera nkiriri sharage na ngorbiru mogi airizaina
8: yola jau kore kwa nasi ya iti ishoroni kore rongulia gari niteni murapana naiki likuanaki enara rejo enjoga maisholea katumani anete nafasi enada iki likuani kari nyana na South Africa na jalotu erewagi ankarna wale na kinjola ito rengop esiai nila ajogi mayu dola ajo mide mayu amu kwele naade ngasa inining ama sire na kinjori entoki kanyo deas ama rengo lona bo metosha nintayu esiai nabana mewa rengo lona bo meuro oldonyo aname keuro oldonyo
2: keuro
8: na wale nangu lepe kinjori esiai negul ngule amure nila ajogi ito rengop midimu neti wana gara golongake kwele niare kanyu doi ba anana ke ngoreta lungana ama doi lungana leke gara uru ama lengede nye mea chama chama le institute e Kenya Wildlife name ninye
2: ninye
8: ama aga njuri olo gara sinye ngoru senate eme advisor le governor ama war governor le lingua gara ngoru senate ma war governor ama aga ro gara ngoru governor mea controller ama mwishusho mea deputy governor
2: kake eti nava ninche kwa muda mrefu.
8: No, but you see, there's no different. Ara rendi jangara regera bukuta isere. Eragol chairman, eragol chairman. You've been appointed. Amare no lone ken choke. Because they've been campaigning throughout. Kolarim poken. Keji ke honka ke ana ke bongake.
2: Ama ena rishara amuka dorop. Ama amurejo mindi mungola ranye si ni kencho orais amukencho. Ama reneba unarishara. Indi we homa inyaki ya riaga mungu eraigiri ngwena si ni kencho.
8: Mea kaiti well, just put a resignation naibang. Ana bebe kiranjero leka kajari ilo beke resignation ena bangolo keba meriru minister ni ana megumura ilo beke resignation na kore inatoki mea intoki doji na itanyama altonga na kore intoki na anara ikilikuwa ni ama hata kwa lapaitin ware ukuniliti arashu imeliti kanye inde marasa arashu kanye hasi paali musina nanas
2: ae ti swali mikilikuwa nwake inchare neleye amoshimu wankedienye lori nake erishara nabu nigirara po kirare ayengoraki oltungani obo state house controller katole metito olorikale governor erediogi kinkilikuwa ni agiajo mironini abanda irenebo anyorigino abeye isaporo oltungani obo likai anyobi girara ashola
8: amare lorika kola oltungani kore lorika nole raia raia oloru agili yok eniare broad based government kiti kwa na ragira UDA nikipoto broad based government kigara ebonga UDA sorry ODM developer enkopa na gwaro ne bonugulia tongana kwa gore role team land na ara ne kijiro egigara iriamari nano olenge denye okato onole mm-hmm. kigera yema amu kigera yeto birulti kore mm-hmm. senaro naji kura mm-hmm. kisotungurai kedungurai na iragata
2: mm-hmm.
8: amarede nijo njoki oltungani oje merarona na erang olengo nyengurai na gara yau engaji tashatata mera oltungani lemeyau entoki
2: mm-hmm.
8: pekishara naji ameron kiata larabal nikishara kuanzia yok nikishara mpaka loitore enkop
2: mm-hmm.
8: na kumbe larabal oltungani obo nimeendoki nae babasha ekipuo bagi nae kipuo nukenya ibunga kake mea rara erongi mm. punero nikipuo nuajo kenge kapu ya ngaya sabuku
2: ok edisi ambaye naipirta lorgali ne mbara edo ine na insecurity na waro lungani uji lorgali ere nyamali sabuku leng by the way the county olke juwa dita nyamala lungana kuleng ama ye ano larikoni egira naka iro kwa niaba olariko kupo wakini kanyisha gino begia sita nkarake enabaye isaidia wananchi wa Kenya mal a olosho
8: kore da sabarangai na kore na sio yorgali na roronoli kage dia bana nangara na dia galdongana kore Kenya ga ining yorgali te murwa nati na oshogini simu maishoru endega nige na buru polisi bege merkanya na rungani ebo
2: kera legino re kusema ukweli kere kore kwa kena ibungele rungani
8: mayolo airuro nanu kwa na baire na nani ngorgali na nara karibu la baiti nudo na kila siku ya tarip keso ngara kutete
2: mm.
8: ndasati muru waka mujo edhariki ya kiawa sinye ndasati ena kajo kikore ina it's a horrible thing mm. kore duwe na rogi amare ninge jarala erara ngangiti kore sianga ito kita nara nakira nana inga siya
2: mm.
8: amwine buwa pale wata maka na joki ele amare jodo mara leo oltonga ni obo
2: mm-hmm.
8: obake na armari tata wala do mera osaidi tata wana radio yake obake oh my dalal mon
2: ay amheshimu mbaye na baye mheshimu yoge erishara mbaye na baye ni gradu ge masai gradu le siri
8: kore ndoke dogaya na najo na normasai kayu na mon normasai kura na mon kura to sotwa na mon kura tankanyet enda damu ake a mon longa na boke la gajado kura to lor ga le senate nda damu le groken endo monoge le groken endo monoge ankai nige monoge sikona pogna te jobe bonu abaya kore nemu shopi na aga omon binderuru ajo kira maasai ni sundesi egera njana lotu
2: mm-hmm.
8: na aga jo indo banda isoma weather mugi soma daba yu
2: mm.
8: ke egera njan alotu na ajo lashomba elino
2: mm-hmm.
8: kware anasha na sapoku neme ndala neme ndogi na jo na itara maasai parmeti
2: mm-hmm.
8: isoma gaba yu nisha anka yu kengenu na omono rmasai po gine isul tonga na kwa tantare enderwe nyangakintare mpoe ya ipi puno eshuri amuara ranja na gira luru kore lino na rashaba 1997 kore ena mm. katitino nguanina
2: mm-hmm.
8: na ya nchan sapo kuling niko mwonsi nchal tonga na le kaunti tana rapi ili ruwa pimpisa hii emergency amuara ntoki na gira lutu ni mesi day na kore lutu na le kanisa endo omono nkai pita bebek ulubiro kidoko amuki sapo kajore ningo ruweza paten tanara
2: mm-hmm.
8: megure shuko era bagua starting kore pa jaba laba la tomon
2: mm-hmm.
8: katikati